0: gwetha ciana cia mwarĩ wa maitũ.
1: Okay.
0: Ciathire mĩaka mĩingĩ, mĩaka ta 13.
1: Mĩaka 13?
0: Kĩndũ mĩaka 13.
1: Ciana ici ciathire nao?
0: Ciana ici maikaraga kũndũ gwĩtagwo Arufega mwena wa Baringo, Mũgũtio.
1: Arufega.
0: Kũndũ kwahanda gwĩka kwarĩ kambuni ya makongo, nĩkuo mũthuri wake arutaga wĩra. Na my sister mena mũthuri ũcio nĩ magianaga, tondũ my sister hĩndĩ ĩyo nĩ akoragwo akĩnyua njohi. Rĩu arĩ na ciana inya. Kamwana ndona ũrĩa magianagia, bangĩoya ka first born ngĩikara nake. First born yetagwo Ian Mbugua.
1: Hau nĩ mũnene.
0: Ĩĩ, mũndũ mũnene. Rĩu akĩcoka akĩkorwo na tũu tũngĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa maikaranagia tũu tũngĩ, mwagiana mũno, rĩu tũiguaga mũthuri nĩ oire tũirĩtu twĩrĩ, agĩtiga karĩa karĩ nyondo-inĩ. Atiga karĩa ke nyondo-inĩ. Rĩu tũtũ twĩrĩ twa gatagatĩ-inĩ, ka mwanake na gaka kanini, nĩo tũtamenyaga kũrĩa mathire.
1: Sister akoragwo kũ rĩu?
0: Nĩ akuire.
1: Nĩ ahurũkire?
0: Ahurũkire 2019.
1: Pole sana. Ciana ici rĩ, ciana ta mĩaka ta igana rĩu? Itũretha.
0: Kĩmwana kĩu gĩkũrũ kĩna mĩaka 23, na nĩ ta matiganĩte na kairĩtu kau ga kerĩ kĩndũ mĩaka ĩtandatũ. Mĩaka ĩtandatũ, rĩu kwĩna kĩndũ na...
1: Ũyũ na kĩndũ...
0: Kĩndũ 18, na kau kangĩ rĩngĩ ta 16.
1: Alright, rĩtwa rĩa mbere ya kahĩĩ getagwo atĩa?
0: Mwanake tũgakoragwo nake.
1: Ũcio rĩu tũrenda.
0: Acio morĩte. Ndoĩ marĩtwa ma gĩbatithio tu.
1: Megwĩtwo?
0: Shelvin.
1: Atuĩtwo nakũ? Nakũ ũrĩa?
0: Rĩu rĩngĩ ndioĩ. Ametaga marĩtwa merĩ, tondũ nĩ ametaga rĩtwa rĩa na gũkũ. Amwĩtaga Shelvin Wanjiru, arĩ we mami witũ. Nake ũyũ ũgĩtagwo Marion Wambui, no rĩu ndikĩũĩ kana magĩthiĩ nĩ macenjirio.
1: Marion Wambui?
0: Marion Wambui na Shelvin Wanjiru.
1: Tũhũthĩre macio. Na nĩ kũrĩa Baringo kũndũ ũranjĩra kũretwo?
0: Kwa mũthuri. Mũthuri arĩ mũbaruya. Koguo tũiguaga oire ciana agĩthiĩ nacio na kwao.
1: Mwĩtagwo
0: atĩa? Mwena wa Busia.
1: Busia?
0: Kũndũ gwĩtagwo Bumala.
1: Bumala?
0: Kũndũ gwĩtagwo Bumala. My sister arwara mũno rĩ, nĩ ndamũririe ũhoro wa ciana, ngĩkĩmũria ciana ici rĩu tũgacimenya ũhoro wacio atĩa. Rĩu nĩ ageririe kũndarĩria na kadetail kau nĩ ngoragwo ndĩnako.
1: Aya, tũraria ũhoro wĩgiĩ mũiria airĩtu othe nĩ airĩtu?
0: Nĩ airĩtu eri.
1: Tũraria ũhoro wĩgiĩ mũtumia waciarĩte ciana na mũbaruya na marutaga wĩra kũrĩa Baringo.
0: Arufega
1: kũkwarĩ camba ya makongo. Rĩu rĩ, o ta ũrĩa andũ makĩhĩtanagia rĩ, ũyũ nĩ athire na ciana mũthuri ũyũ na cigĩtigwo na aya angĩ magĩtigwo na nyina. Mũthuri ũcio etagwo atĩa?
0: Etagwo Akech.
1: Akech. Mũthuri ũyũ tũraria ũhoro wake etagwo Akech, na nĩ ciana ciake tũretha, na gũtuĩkaga mathire kũrĩa Busia Bumala.
0: Kũndũ gwĩta itũra rĩtagwo Butula Sikala.
1: Butula?
0: Sikala.
1: Sikala.
0: Kama
1: majina yenu ni kama haya, Shelvin Wanjiru na Marion Wambui, au ndio tunatafuta kutoka kule Busia Bumala, mahali kunaitwa Butala Sikala. Hao wasichana wawili walienda na baba yake ambaye kwa jina ni Akech. Mama yenu alikuwa naitwa nyine takwenda?
0: Etakwa Freshia Wanjiku.
1: Freshia Wanjiku. Mama yenu alikuwa naitwa Freshia Wanjiku. Sasa nyinyi ndio tunatafuta. Na isikia ya kwamba mulienda kule Busia Bumala, Butula Sikala. Baba yenu alikuwa anaitwa Akech na mama yenu alikuwa anaitwa Freshia Wanjiku. Aya, huu ujumbe ukiwafikia, muweza kuwasiliana nami. Ingia katika page ya Manyari Original, kuna namba hapo imeisha ama imemalizia na 901. Niandikie ujumbe mfupi, nitakupigia simu. Tuko na auntie yenu hapa kwa jina la Milka Njeri. na pia ndugu yenu your brother
0: Ian Mbogwa.
1: Ian Mbogwa ashakuwa mkubwa. Ikale kale kanini?
0: Yetakuwa Margaret Wangari.
1: Na yule mtoto wenu alikuwa mdogo, alikuwa anaitwa Margaret Wangari, sasa hizi ni mkubwa, si ndio? Eki?
0: Grade 7.
1: Hako grade 7. Sasa hawa wasichana wapate hii habari kutoka all the way from Busia, Bumala, Butala, ni Butula.
0: Butula.
1: Butula, Sikala. Nyinyi ndio tunatafuta. Asante ni sana. Tata, tamereo na mniura meda.
0: Mimi ni antienyu, Milka Njeri, sister ya mamenu, aliyekuwa naitwa Fresha Wanjiko. Shelvin Wanjiro na Mario ni Wamboi. Kama muna nisikia, naomba mwasiliane na Kameme TV ili niweze kuwapata. Huwa tunawatafuta. Juma menyu alikufa, na wakati mama menyu alikufa tulijaribu, tulitafuta njia kuwafikia tukashindwa.
1: All right. Aya, togo kinye hau. Thank you so much mojo wetuwa chalo. Na wedreda orizikane atithini wa soko muru wa maudu ni mega. Kutiki dogo tarikuida thimo.

0: Rĩu ndingĩandĩkwo.
1: Na nĩ thengiũ tondũ nĩ ũndehire macani. Nĩ andehire macani ma ĩrĩa gwatia factory.
0: Kagui.
1: All right, thank you so much. Na Kevin mayaga ithĩkia. Kevin onake no wanakũu Kagui na ekaga landscaping.
0: Na andũ a Kagui makĩgeithĩke. Nĩ maranjĩrĩte ndĩmageithie. Nĩ mekũndora.
1: Thank you.
0: Ndathimoi mũno.
1: Amen. Thank you. Na mwanake akĩhona nĩ ũkũmwĩra. Rĩu we mũikaraga nao na gũkũ?
0: Njikaraga ndĩ wiki.
1: Rĩu rĩ wĩra nĩ kũria woririe na gũkũ tondũ kwanyu nĩ kamberwa?
0: Ngwĩciria Ngai nĩ endaga nguhĩrĩrie mani nyarĩ.
1: All right.
0: Nĩ ũndũ wa mwana ũcio.
1: Amen.
0: Ngwĩciria nĩ mwana ũcio wagĩtũmaga. Nĩ ona ndĩreciririe ũhoro ũcio ndĩrauga nĩ akuoneka angĩkorwo na kũu gwitũ kwarĩ ithĩi na ndiathire.
1: Ngai agĩtũma ũka na gũkũ.
0: Ngũkuhĩrĩria mwana ũcio.
1: Haleluya.
0: Na ngĩoneka ndakena.
1: Ndĩrenda ũcoke mwena ũcio. Na Ngai nĩwe ũgwĩka wega. Aya, mũndũ ũrenda kũingĩra thĩinĩ wa soko Murwa egũrĩra indo ciake, nĩ ithuĩ twĩna cio, twĩna mariko, twĩna nyamũ ta ĩno ĩtagwo TV. Mbaca ĩihũrĩte mbia ciringi ngiri thate ya school fees. Haya, hena ĩngĩ na mbeca cia kĩndũ gĩgwĩtwo ng'ombe, to ng'ombe tũtiĩkĩrehe gũkũ. Rĩu mũkĩendaga atĩa rĩu nina niĩ rĩu? Haya, twĩna kĩndũ gĩgwĩtwo mariko, twĩna solar system. Ũngĩingĩra thĩinĩ wa soko Murwa gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ kũu Stacy. Rĩu wenderwo hũre star 292 hash rĩu icoke rĩu tũgĩkũnengera indo ciaku. Rĩu riko rĩrĩ rĩgũthiĩ mũiga kaiya ene rĩo rĩ wana itũ reke tambe tũkũnengere top yarĩo ũikare rĩu nĩtũgĩicoria. Rĩu rĩ tũti mamu wanyu na nĩguo mũkeni arengĩtwo mbia cigana? Rĩu mamu nĩ anyita rĩu ena thimũ ena kĩrĩa gĩake ena riko rĩake rĩu rĩna mwarĩ maũndũ mau nĩ mega. Rĩmwe nĩ tuonaga atĩrĩrĩ kaĩ tũ rĩmwe tũrĩ ogĩ gũkĩra aciari
0: aca
1: ĩhĩ nĩguo ũkoragwo ũkona atĩrĩrĩ ta rĩu atĩ me outdated no nonawe nĩ ĩrahota gũbanga ciringi ciake 50
0: na agotha na akarĩa
1: agekĩra rĩu wĩna riko na harĩa ũngĩ nake ningĩ ũcio mwote atwarĩrwo TV na anyita ciake ciarĩ ciringi 39 rĩu rĩ rĩmwe nĩ tuonaga ta andũ acio rĩ but I think they have patience
0: nĩguo
1: na wĩtĩkio rĩu tũgĩe kĩndũ ta kĩu wĩtĩkio ta ũcio rĩu ũthiĩ wega
0: nĩguo
1: na Ngai akũrathime
0: na ndakena
1: kuona mũkonana rĩ na mũkũrũ
0: o mũthĩ
1: we wĩikaraga kũu?
0: Njikaraga hau ga shopping center getagwo Babito.
1: Rĩu ũthiĩ ũmũgeithie mũno.
0: Nĩngũmũgeithia.
1: Stacy nĩ we ũyũ?
0: Stacy ndakĩra nĩ kũmuona.
1: Chalo nĩ we ũyũ?
0: Okay.
1: Na Senator Chalo.
0: Oh, Senator Chalo. Okay.
1: Ngai akũrathime.
0: Ndakena.
1: Na gwĩke wega.
0: Amen.
1: Moiga nĩ ngũka rĩu.
0: Nĩ thiĩ ũke.
1: Thank you.
0: Karibu.
1: Haya. Rĩu wenderera wĩingĩre thĩinĩ wa soko Murwa hũra star 292 hash ũkorwo we ũgĩcagũrĩra item ĩrĩa ũkwenda na ũmenye kwĩna bonus ya 5,000 ithaa rĩrĩ o mũndũ ũkũhota kũingĩra rĩu ũguo nĩguo gũkorwo kũhana. Koguo ndĩrenda wĩharakishe rĩu we ũkorwo wĩ mũtaratara-inĩ wa maũndũ mega. Cagũra item ĩrĩa ũkwenda na rĩu ũkorwo we ũkĩrĩ chonjo. Rĩu rĩ mũrĩaga andũ a kũrĩa? All right.

0: Rau tajira atiriri. Tondu mau nimo mathina maria mena nduothe ri. Wewe ta muthuri waku uguo wa mwira wona kaundu kau no ko ngimwira. Ndungihota gwithithanirira kwi muthuri waku akuige no ire Ngai amuhonie. Atige kunywa jo.
1: Gwithithanirira na ndimwira atiriri. Ngimuhikira ni ndamwendete muno ndiamuthurite.
0: Mwagia ciana ukimuikia nja.
1: Ginya twagia ciana ndimuthuire na ndimuthuire ginya ndagike. Ona thaa icio aranywa na thikũ icio ciothe aikarite ri. Bado ndimuthuire. Nindimwendete muno. Riu ndiramuthaitha acoke mucii. Tuthie na mbere na muturire. Na tuthie na mbere na guikaria giikaro giki gitu tondu ni aingi muno makenagirira riria ringi ndiraga gia kuhe ciana. Na riria ringi ndirathinika na ariho turiho nigetha tunyitanire.
0: Wanjira uikaraga handu hetagwo atia?
1: Ndindagwa.
0: Handu hetagwo atia? Dukiuria wira hau uria hena kana he mundu ngikuhe wira wa moko urutage umurorage agakuhe ona kono ngiri 10 muico wa murika na ngiri nyanya
1: woi jagete thiururukite guku guothe ngaga ugathie matuko gakomba gya kuria riu nginya urathiururuka uguo mundu akuona akehitha kana akari akona tutari ukumuhoyo ramuhoya Menya gakinya handu ukaritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre tondũ rĩu menya ndĩna twana tũtatũ ndingĩhota gwĩthiĩra nginya kĩbarũa ta kĩu.
2: He na nĩ ũgeragia gũkinyĩra mũthuri waku?
1: Nĩtuo twĩ cukuru.
0: Nĩ ũgeragia kũmũkinyĩra?
1: Ngeretie maũndũ mothe nginya akariga ngaremwo.
2: Ngũmwandĩkĩra message kũmũhũrĩra. Nĩ oyaga thimũ ciaku kana nĩ acokagia message ciaku?
1: Ndĩahũririe thimũ.
2: Ndĩthiaga?
1: Ndĩingĩraga. Rĩu mamenya nginya ngatukanĩrwo ngarigwo nĩ atĩa. Rĩu korwo ndakũhoya ũhe gĩa kũrĩa ũmũthĩ tuĩ. Aya maratũthikĩrĩria makĩheo gĩa kũrĩa ũmũthĩ. Rũciũ kwĩrĩre na rũciũ Ngai oke rĩ. Ingĩkĩigua mathake na gathukĩ witũ. Na kana gaka kamwe nĩ gabataraga ndawa, ndirĩ ndawa.
0: Nĩguo ndĩrarigwo harĩa ingĩkwambia. Na harĩa ndakũhe platform ya kwĩĩtanĩra rĩ. Tondũ nĩ tuna mathĩna ma mũthemba ũyũ. Handũ ha wĩtanĩre rĩ, nĩ mathĩna ũrarĩra. Handũ hauge mũndũ ũrathikĩrĩria kameme na wĩgũkũ wĩrie no nyende mũnyandĩke rĩ.
1: Nĩguo.
0: Na we nĩ kuma mathĩna ũrahe.
1: Nĩ ũrĩa nditũhĩirwo ma.
0: Ĩ niĩ ingĩkwĩra marĩa ndĩnamo kana DJJ akwĩre marĩa enamo. We wĩ mwega nĩ weyaria. Ĩ niĩ ingĩrwo ngwĩ ndĩitũrũre hau rĩ we ngwĩre mathĩna marĩa ndĩnamo.
1: Rĩu auga ndaigua ndahona atĩa.
0: Tiguo wega tondũ wa rĩrĩ. Rĩu na niĩ ndĩna mathĩna ma mũthemba ũcio wĩnaguo. Niĩ ndĩna ciana ndĩrarera ithano hau. Na rĩu nĩwona nake DJJ na ciana ararera hau ciake igĩrĩ. Na twana tũtũ nĩ rĩmwe tũrĩaga tũgĩtagia. Tũhana gĩthĩi. Macini ĩrĩa ĩtagio ĩthĩo ĩthĩo ĩthĩo. Gatiramaka kana nĩ cikuoneka kana itikuoneka. Ha, tũhanaine nawe. Kĩndũ kĩrĩa ingĩkorwo ndĩna ngũrani nakĩo no kũigua ngĩaria gwa kameme ũkaigua mũgambo mũnene ũgeciria ũyũ ndarĩ gakorwo na thĩna. Niĩ ona rĩu ũguo rĩu ũhana tha ici nĩguo mami ahanaga hĩndĩ ya mĩaka itũ agĩtũrera. Ũguo ũraigua mathĩna na akĩyũmĩrĩria ũmũthĩ ũyũ mami ingĩenda arĩekĩrie kũrĩa nĩ ekũrĩa. Githĩ ũcio tiwe wĩtagwo Ngai. Ndũng'ang'ane na tũtũ ũrie wĩra na wethe wĩra ũguo ũretha gũtirĩ thome Ngai atoĩ. Na egũka gũkore akwĩre rĩu ũka wĩ nĩwe ndĩratua cara wa rũciũ. Wĩreretwana. Na mũthuri ũcio waku nake Ngai amuonekanĩre kũrĩa rĩ arogĩcoka na gĩgagĩcoka kũrĩa mũndũrũme ũngĩ nyũmba na kana gĩtindi akĩrũa haro tondũ nĩ akĩũrire. O nĩ ũguo. Hendagwo rĩu mũtumia gakũhe mũthingu ũgatuĩka mũthingu ndũkanae gũtuĩka kĩmaramari ũrere twana twaku ĩra Ngai nyonekanĩra.
2: Na ũkamũhoyagĩra kaingĩ.
0: Na ũkamũhoyagĩra kaingĩ acenjie. Agakuma ona thome mũtumia mũkũrũ rĩ acokagĩrĩrwo na maithori. Aga kumona thome wa muna ndukana murumio mwire no ningi ti agi okena miaka 80 riria ciana ine heria niguo cira cira kurehera kindu wira wake no gucirumau amuti heaga moya gonyo kwa muro kwa mugicunga you see na ke tuhoya ni reya ndo ito na ithu turi ona mathina mana ni dakena ni gukunjeriria mundu wako wa mwana witu thank you muno santi sana
3: negado thank you neguikidira ka Mutabu ine waka meme kayuka mwigi.
0: Star 292 hashiri gifotena ini hau nasi unu ino ikuda grebesha.
2: Anema.
0: Gina yoke kukita hithi kio korobi kinyabare kukirado wali agi. Nego. Star 292 hash. Gira hau vini yewego rekrio kwego rona yone gererio. Dage tari. Kavrin wa johi toko abina keithari. Rige tukitri haka dereti ya johi. Rosyuri ne Father's Day. Na toka koto kimuri kohoro wa johi.

0: Kameme TV woko ni mugithi wa kameme kegwa ko ifo mureyo mashete shua ni getaka sa DJ Jant 254 Mr. Moto kama pasi na tukire na mundu wetago first officer Jeff Jiroge ni tukire na kemla nyao muthe ni dea haginyitire mwaro kuri mundu wetago DJ Ikarize na oho gai kurudikania tukire na besa itirathira haragu ha *447#* watumasi digi mirogo itano ugasagura boxi imwe hari boxi ithathatu na ukorwo ukihotana ya ginyagia jackpot ya siringi ngiri 300 na uhotukire na bonathi iria turagikorwo tukineana koguo ni kaundu kahuthu muno uragika uraingira haragu thiini wa *447#* waituma mirogo itano ugasagura boxi imwe hari boxi ithathatu no korwo ukihotana ginyagia kimanja kia siringi ngiri 300 iyo niyo jackpot ito ya utuku wa muthenya wa umuthi na uhotukire na bonuses iria turagikorwo tukineana nyingire haragu thiini wa Facebook nyambe hetuke na andu aigana ona aria magikoretwo tugitwara no wega tabarainĩ ĩno ya ũmũthĩ ya mũgithi wa kameme ngona mũndũ wĩtagwo Martha Wairimu akanjĩra kĩrĩa mĩtambo-inĩ akanjĩra cio nĩ ĩramũtwara na njĩra njega mũno mũndũ wĩtagwo Mam Queen onake akĩnjĩra akĩrĩ mĩtambo-inĩ na ho ndĩrakorwo ngĩmenyithio tũkĩ na mũhotani ũcio ũngĩ reke aingĩre rĩera-inĩ twanĩrie nake agetwo atĩa mũhotani ũcio ũngĩ agetwo Anita Gakenia Mũciri Anita
1: Eyo
0: sio. Kwerwa te Anita.
1: Oke na tawo.
0: Anita deraria nake emwe na oriku.
1: Demwe na munya ka Eldoret.
0: O Eldoret RD.
1: Eh.
0: Kugwe thayo.
1: Ewe thayo muno.
0: Urari na muru tawo DJ Giant wa kameme tuna muru tawo Jeff Jiroge first officer.
1: Eh.
0: Ngamenyi thi hari wa *447# heka udogo ikite.
1: Eh ne kugeretie.
0: Ehe.
1: Eh dekera na box 2.
0: Wakira box 2.
1: Eh.
0: Wakora ki hau gothine wa box iyo.
1: Ndakora hena 86.
0: 86,000.
1: Eh.
0: Wow, congratulations.
1: Thank you.
0: Gai kwira icio ni ciaku.
1: Mm.
0: Rĩu nĩ ũkĩruta taithi mũthenya wa ũmũthĩ.
1: Ah, no nginya ingĩruta.
0: Eh.
1: Eni.
0: Rĩu ici ingĩ cigũtigĩra ũgĩbange nacio.
1: Eh, ndĩbange.
0: Hau akĩrĩ hega.
1: Eni.
0: Congratulations.
1: Mhm.
0: Mbeca icio cigũteithie. Na ũrĩa ũgwĩka ũthi ũgacĩre. Kana tiguo?
1: Nĩ ameni.
0: Asante sana Anita.
1: Na inyuĩ mũrathimwo mũno.
0: Ĩĩ, thengiũ mũno mũno ũgĩe na Sunday njega. Ũmũthĩ rĩu thaa ici nĩ Sunday.
1: Nĩ Sunday rĩu.
0: Ĩĩ.
1: Thengiũ mũno.
0: Asante sana.
1: Aya.
0: Ũcio agĩtĩka ta Anita. Anita nake ehotanĩra ciringi 86,000. Na ngai kwĩra bado ti ithiru tũtigĩtie. Koguo no nginya andũ a bonathi makĩrĩ ho 20,000. Kaũndũ kahũthũ mũno ũreka nĩ kũingĩra harĩ ha *447# *447# watũma ciringi 50 ũgacoka ũgacagũra boxi ĩno ĩmwe harĩ boxi ithatũ. Boxi ĩrĩa ũĩ nĩyo ya mũnyaka mũno kũrĩ we. Ũgacagũra boxi ĩmwe harĩ boxi ithathatũ na o boxi ngwĩrire ĩna kĩndũ o boxi ĩna kĩndũ o boxi ĩna kĩndũ *447# *447# watũma ciringi 50 ũgacoka ũgacagũra boxi ĩmwe harĩ boxi ithathatũ wagĩeterera tokorwo nĩwe by the way ũkwĩhotanĩra ciringi 300 ĩyo nĩyo jackpot ito ya mũthenya wa ũmũthĩ na oho no ũkorwo nginya ũkĩhotanĩra bonathi ya ciringi 100 ciringi 20 harĩ guo thĩinĩ wa Facebook ngona mũndũ wĩtagwo Joan Wanjiku agakĩnjĩra kĩrĩa mĩtambo-inĩ sana mũndũ wĩtagwo Jimmy Njoroge Sunfit onawenda kuona ũkiugo kĩrĩ kuo mũndũ wĩtagwo Paulo onawenda kuona ũkiugo kĩrĩ mĩtambo-inĩ mũndũ wĩtagwo Jacinta Wanyingĩ onake akanjĩra show iko top sana akanjĩra gũgĩthire mũndũ wĩtagwo Jeff mũndũ wĩtagwo Steven Jogona onawenda kuona ũkiugo kĩrĩ mĩtambo-inĩ DJ Skila onawenda kuona ũkiugo kĩrĩ mĩtambo-inĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo Josh Martha onawenda kuona mũndũ wĩtagwo Ruth Mutho nĩ nda kuona DJ Sheriff onawenda kuona ũkaigwo kĩrĩ mĩtambo-inĩ na mũndũ wĩtagwo Wambu ka Irongo onawenda kuona ũkaigwo kĩrĩ mĩtambo-inĩ Ferista wa Mbui nĩ nda kuona onawe Mohamed Gaddafi onawenda kuona ũkaigwo kĩrĩ mĩtambo-inĩ na mũndũ ũngĩ haha ũguo ũranjĩra wĩtagwo Vinny Kim onawe nĩ nda kuona ũkaigwo kĩrĩ mĩtambo-inĩ na Lucas Shine Mabati onawenda kuona kazira kile mitabo ine na mudoge wetago pato ruras akizira okire mitabo ine tutigetie wino mwe unatu oh wawili tutigetie wina eri aida riri wina aigana eri hare hasta 447 hash imagine okoro wenu okoro uyu mwe wasiwe eri ukizire niki okoro hotanini hare gothini wa box ri okoro sagurite ya munyaka hare gwe hare box imwe hare box idala to box ire mwe okoro sagurite hasta 447 hash ukatoma shilingi 50 peke yake wasoka kwa sagura box imwe hare box idala to sio the ni box idala to no we wasa agura box imwe peke yake ili uresi liyo liyate niyo ya mwenyaka piu hari box isho siyo the box idha adato na kiria uu kona hau niko tuu koto yuko hori hatu kuhulie neke wakio na dhine wadhimu yaku ok leu tusokeru weboine tuku shokereria tokoro wenuwe tuku shokereria nawe ika uwa ikira dhimu ine yaku star 447 hash toba milo gotano usagura box imu hari box idha adato tuku shokereria tokoro wenuwe tuku koro tuke hulira ika guo hanyuka mitoke yaku niyo eu tuma ukoro ugituwira kana niwe wamukira kindu tukirikiriria tafarira ya mudanyo muthi ya mugithi wa kameme kana kigwa kuhiho murio.